0: Confirmé.
1: Kiro ra TV kwa ki kira ha ki sa uri puna DJ Mexi pomurari wanje vitrombara.

hona mai meni kwaruka mu hoka mu wambi amuri pero mangi wenu era ye jambiru namara matwero mu hoka mbi umbude yima dule zamadu yita mevangi yita ma ruko sekondet tenga edi wamiro vuita tunaita no nu omambu kubana maeja yesu mazwa yita mongari leya nu omuhuka omunene kunda apehiacha Yesu apenduka apiti monjiwo aipenji yochirongo onapaka kara erike ogukumba gambo wana angatere onda ya kumarithi rwembole basi vero matundu mumu apostole Marko samba macha umuhuko munene ngunda apehiacha Yesu apenduka apiti monjiwo aipenje yochirongo ponapa kakara erike ogukakumba poti ameni kombando mambo yacha Yesu madhwali tamongarileya kuma pehe kuja omuhuko munene chanjo bandu muhana kuba tukutwara mbude kabali bapenduka potia wachito rubedo kuenda ku mulungu wanja mbi ihengwe muhinda kujama yo kungulo chungulahi kukujame mupoma sano unongo nonjeverero kombanda ya vihe bimaka ungula pochi ungula chimaka ungula ukutwaro mbuze puga dhwari sa mongarileya wapenduko muhuko munene hapo nami aminaove kunda tuya ka ungulo chungula cha muhona kunda tuya ka dhwari sa tupenduka muhuko munene atupiti numbepera maicha wapenduka apiti monjuo upenduka nujua dhuno kupenduko piti monjuo oipenje yochirongo pona pumo kakara irike ogukumba poinde uli nu amihina kuhungira ombudhe njiko kuchanga hino obiwuche kaku muhongi chadwari sawacha gatupite monjuo gatupite penye nochirongo ugakare atu irike ugakumba kahino ali oruwe posia mwene no kukara nuruwe dhe mojituo choye mwene ni kukara nuruwe dhe monjuo yoye omuhuko munene obandungo na wehi apenduko kukumba numuhana chekupe ocharinga hino uliporuwe dhe uri

ke popu mwa inene kuja mokaronda kuruvede kani kundundu kani po kuruvanda kani kukumba nupona pumu munu kuja kapeno ina bimba inene kukurungisa mwa inene kukumba wina po mwa inene kujitana wina posia muhona ngundi hiya kabubarista wapenduka apiti mojirongo aipona pakakara ilike kukakumba nje kumurungu wa muhona tukumbe pamwe muhono mwayapuke kotangwe nungo hiviri kwe okwe parateko kucha ove uchihonero chiwa tuvatiro kucha tu kongole mwonda mbodoye tuvatiro kucha tuhupe omuinyo omuyapuke wongumbiro tuhupe omuinyo ukungulo chungula choye ama tudu mongumbiro kuungira kuna wawe nukuningira kuna wawe kuchomangu yoye mua vihe vima tuungula yene nisiwe meyuva njoko halipuno juwa na choye date omuyapuke chitheronda ya okudana inganduko mayuwae mekumbo na imela Yesu Kristu ombarano muhana wetu amen nje tuya kule etangirondi numuhana kakawa halipuna ete aruhe nga konga aruhe amen.

0: moro penduka mori shetan lewandi penduka u penduka eh moko twashe muzemba mo metuku hukambe itu hakumuno o unani upe de uri o unani ko kapereke ko kapereke uri eti mutu harara mbae mwaka wangu minya unani kapereke uri ya mbambara la kareka nga kuzwa kalia zambo mexi mbano ya kavia zwa ko kanango uri ogwe penduka penduka be puri pa ngana mimbia omor no chatano ndino ndi chatano munda ema maingu mago kienda munda ema ka mago kara moro
1: molo we ubano
2: yimene sikonono
1: awu sikonono ubuyeni ne diamond ngifika nje umangaza wena sugugile
2: ngibulawa utshodo lapha emakhaya
1: usabulawa utshodo wena thina sidla amasi esibayeni esikhulu vuba amasi.

epangarwe ili mweuliri kusha urimo kuti moritha kusha ulipombero mungula ovyungula vipewa panyuva kusha muri hongo kusha ulimetembarwe kusha muri kutulitha orutu epanga ili mwendi hairuka ondenga podongwa boise varipunye njiheripo.

0: Kamu dah tu, nyofakuti aruh. Peka mupun ada nupe pokat itu kau korang kemana bapa matu hingga minawi ni. Tu hingga rongga no mesti saya bosinyo no si kodi simbua munika mahio marangan na itu South Africa muna baka munika hindo shawana. O shawe ngu pendukira ne ho si pata muno mesti saya bosinyo no si kodi no si pata muno nyama. Si kau aku pata muno nyama tu lipuran awe. O kau pun tiba makan orang betul deh tapi no kau no kita betul. O si mabu mesti saya bosinyo no si kodi.
1: Atas. Ulisiwa okuleba sinene ya Zambia rule mborangi rondangi kwa shiwana shana mimpia shima shiprali na unishinene kwa shiwana shiututa ondangi njime ya rule mokusha omusite mbushu waduwaka shiwa uta tuakara hapo nukupitisa wa ministri njiwa agriculture wa director itanjo ya uberu kwa wina mwenyo tuakara noruko ngonda tukaonja momahi okudhamo virongo nganduko virongo kudhamo the constituency nganduko the constituency kehiyo mko kama mutherandu okukunjitho kieta yokusha hapo shi omushite mbi mauti yetero ude umbwasa napi nushi nene nene atubanga kusha watuta veshiwe kusha obikane na vemishi omushite mbi visa napi yokusha shima pe yarume paye umandu yokusha rume omushite mbu wahiti no mututa mamuno shina mnyo ishina vikane na mbima haka hano kulipota kwa mganga dorina mnyo yokusha shiatu haka hano kukutupokango no kukakunjitha usha tu tuhangate no mshite mwa uhafi ya uha hanja uka mwinde hii o kambeyi na ndopondo njibi sila ndomeka mburasha letu watu la shine no kuhitizo unongo mwa watu lebetu no watu tabetu ngandu owo shivari la moto kusha amano wa sorondate puna yate mwa ukonjo kusha tuluiso mshite mwishi nuka mwa kusha ngayi noko liwa sorondate uliwa sekama no usha pumaveri uru Oshia po ponjatu no puma veri uru mo ngaro yao yo wando kuhupa. Yo kusha rika ne puma tien no kuatela kusho moshi harawa. Po kusha nari omo kuhisa peso monjira. Po ngwa mamona ushe po kusho mongu manu ku kontrombiuta. Mo kusha nga hino meri volontia uru omonyo kuatela polive. O vizambi watuta vetu mena kusha baduba kusha. O unahepero moshi temui po umba puma utietro moshi tembu asana pi. Veri anjera pupetambo. Ya sima tu hingire nai jesta no ambitwa rembora njerondangi kwa na jibeto andu no bakalo na mbedi ko hrenza be ko nyiso kontra tanto ko sha onjo upia hiti be ko nyiso ku setika wandu mbedi anjera mbera la pokati ko nyo kambira la mbonge ya mbera la mbonjo pe sembe ri pungu hiro biungurambi o menaro ku sha mabe anga ku sha na mbio mu sitambo wa hiti kapotungi ogiro wandu mboku kuyoku okianjondangu Mbonu mbadu wa mwashe ngomu wanje Isando kabarisha asieto wanashe wapurule wandu Mbu wapurule mboka kuyundangi Nushisho mbo katara na wangwa mpapesemba Misevi wabishitwa Wambia kara no vyu ngurambe mpikara ngotwa miyero mbio Mbi hamuni kapese mbishbi Mbika njo hambora kanda yomasa kushoshi Oshi ngurashi ushitakane kuyundangi anje meaki anja kwa wakwetu mbora Namano rishu oshake puli orwe Omojite mbo shinyono shikote matu hingire nai Oweta tie rike Mbomo na mimpi anuke hiyo mbo kamo mozerandu Ngunda mbutu akurama Ngunda osha nao ngunda mbutu akurama Mbutu akurama ngunda mbutu hena tuhena omojite mbwi Menara kusha shiri tuakonja nolo Ngonje la deho shamo kamariwa katiti kutunako Kukehero kapalanga shinyene Okukonjitho kushara omojite mbo shinyono shikote mumiano peke peke tuautira kodo gerenza de tu pokusia nguarma odorori nduma de hiti no hija utoma de hiti okuda koma hingo onge no ude umbo o xinyo no xiko tiku xa then disinfecto o kukonjizo kude pero gaere zanjo iri iko kerembo kusho mo kombo longa kodo bandu pokusia madetero hi odo hauto orumende ire kodo Botswana ponde ire ko Sudáfrica Oya tratopo bana si mabada komuru bana si tu abandu no akado na mabada ko si baro si bilongo vita tumbutwa mutwa kuta komunda na no atukaweza ko bana si abandu no akado na mirongo vivari na moviu mwapehe ku si mutu si akamuro si baro si makamuro si mutu baido si baro si bandu o mirongo hambo umwe mutwa kuta ni beri polo epota beri polo herenza letu beri pindo ruwe ngwa maruhe Puma pehitile po matumunoja pupe na umba Fahangate na pamweno kundonda directorate anjewete ni sebeza za no shirata shonyama o wenza kushabiko wa binambi bikare moru.

ogore no gwe pa mi ro gune gwe pa ku mo ngemba ro mo ngenje ku du bombu be tunjo nao yo mu ku munene wari cha tano ri cha no ni ko jibike o mayo mi ro ngwe na hambo umwe mo zo mbo u cha hambo umwe pe ka mbra ku jana ma tumbuka imba butu ha ka ene na ko no ombe ro nda ho ro mende ya enda tu ko ndwa ngwe nda no ndi thiro ko munungo murongo na imwe mami garukirwe ka ene pa mwe nga chi matu hanika Yeah, but haka ena kwe no musu chwa kuru no mutengwa na utroshe ya nokumupa olombude ria no tuonja ile mulungu wetu mbani nu no tromo de ya kwa mi ndeka ena no mbude nda si ya mupe mbako no yo mutakame bodo ndeka nyi ba kura mali mai chane uno de uo meho omeho wo ye kukenda oshana op DC ni mondira okuyakobe obinjo tuye kukara pa mwe okuda kuma iba chimaya kashito milongo bicha tukomwe mbi kombura nji Okula Muhammad radio muko munene nga mundani yo mapeta metuo romeli naneno rominisri yonze kasana ndubiro mbwa yo banashe mopuo uye tuze ngurire ongendo yo yeyo meho nojimwe hepa kurunduro makende injo uririo la pereza daro ka kehi win etignalora malo makende

ngondo kukamura yari bayi muje bingo e nguji pangwa metirwa e kwe bajinele e ya ngwa injo maja maja kanyo sango wanjengo mm e ga himise kanyo sango achiwengo akowe chimeta ombuze kalepo ombuze kalepo murisha ne wandi paka endaye kaino amana mbaya nwa baya ngoku e ga namuri vaka yo ndano itone ya umuntu wamurange maja kako mina tumete nduna ame ikonganga kwamboke mulori mokatuo warimbo achirwamba akube ikonganga mokamunoke mulori mokatuo ya nje ilo biungura onda no o hapo nacho mungu munene nga ndumo ndano ya ete no mara po mutu longu yuni wetu manzo kukutuka nu kutu utaruguru eongu ovengu utabo hapo ndatu injonga ndumo ndano itone Rekana kahimi sekarang, sabu pitiru guru muiende kau hitap pita. Ini tu iri uyu ungu rauri sih.

Wamchivithiru wandiru matenga mae pothene mae chawami kamani ki sani upinga thana. Na wahokora rukuma mera karombi. Madu chivitho ndiru wakathoko na ketu kukatiru ndiru ya chimanga. Bichita kachipotu, umachi wawane ya kachipotu. Ngwa itha mchua na chamba ukwa. Wawami kamani ki sani upinga thana na wahokora rukuma mera karombi. Madu chivitho ndiru wakathoko na ketu kukatiru ndiru ya chimanga. Bichita kachipotu, umachi wawane ya kachipotu. Ngwa itha mchua na chamba ukwa. Wabachivithi wa ombithona kachipotu nchua na waunguru wa mungjua novate na vehe. Turimu ye chipahura nonganda ye. Yanje chiri kono vangu vya vehe. Pahe yanga nyoni nchua na che. Kuye ndani elvesa muikuti nchua na. Kautora mata nomangu westa rikonja kambumbi novana che. Oba kuenda tabaka nginja vehe ngabithuve na. Oba kuenda tabaka mbekomboa vehe ngabithuve. Tite sa chombe pehemba punu nganda ye. Ismaila kachite onumungu we. Tipo chirongo. Obachivithi wasani upinga thana na bahokora rukuma. Wale maisha omachivithi romba kiro omachi wetu mbichita kachipotu mba ukwa. Omachivithi romba kiro omachi wetu mbichita kachipotu mba ukwa. Omahameno yeri mumu tumbondundu cha mongwa. Omachivithi roma yi kuimba omu apoi kavari. Omahameno ngiri ngu uriripo njomba kiro njiri ngu. Kama litari ujangai na maga enda kumurungu. Yachia omachivithi romba kiro omachi wetu mbichita kachipotu mba ukwa. Ya ombakiro na mahameno yiri mumu tumbondundu cha mongwa. Omachivithi ronga. Mayi ku omu apoi kavari, omunene wa mungwa chiunje, omunene urukondwa ngavuve, o kaveri dhawana, nukumumbu ndachihe, kujara arachido, nuchuwa na che, kresa katuo, nuchuwa na, jevi chivikwa, o njevi chivikwa uriti, tuwamana kaapa manovana cheve, shopona kaune, milka, tapopi katuo, kave koka ntukire po, nukumungu ndachihe. Katoropo maksa kahwike, chithameyu vakashingi thiwa. Obature vamo nguwa vehe ngabilu venao. Matutiru kuhithova ndupehi. Machivithi ronga epiti thiwa yi ulipata muputika ndetu. Haka ndakumu rungacha, omachivithi romba kiro omache wetu mbichita kachipotu mba ukwa. Mapa kothonda mumutumbundu nduja mungwa. Tuacha mulu venao matua muhe. Machivithi ronga luku. Sepa ohaka haraka ndetu. Kihio vani neve ulipata muputika ndetu na mamu ya nimba kurupa amuhi dhuvire mbo uwene mvengi nga mucha kamuta moninwe. Wore mancha omachivithiru wonga uungura menovi uungura wakana cheketu guna iye marenga kanjiru mwani ngwatu ethiri kuyo penje kihira kakalona. Omachivithiru ungura menovi ungura wakana cheketu nguna hiye marenga kanjiru mwini ngwetu ethiri kuyo penje kihiai kihira kakalona. Ovi ungura vetu mbima vise kama kudhako yu kii chiri hampo mbari kumwadhu cha hampo mbari abivadha muno nu abivadha muno chiri hampo ndatu mafeka menondi chiri hampo mbari mabivadha chiri hampo ndatu matu ningiri kukangama uhe ngume ruru ukachaka ninovi ungura vetu mbi kwa vinabia kamberipa. Gama uhe nguno chito orenga tuahiriri nguhe nacho. Nuchima chiti hambo ndetu kumwadhu cha hambo mbari uombura nji ovi uungura chivya heruka. Tunujuthi kilothoni na pombongo nji ofadha chiombo senjona muhambo umu mapeta. Olombonga dhelo waka mbure nga dhelo venao. Orichi tino chima ya kachito morongo kumwadhu cha hambo mbari.

China e hindi na ko hanja urodon paypala o dengi dengi mo uye imu odon ganda da o yene na okuprinda o do paypala engete mo mwede

tukaenda nao ririmu prato wanje mtaka miapito mito mirongo iveri na imo ndapiti imo imo iyo mahatinya. Namano kwa tuye pombulo vile ndutufa kurandiri wa mashango. Ndenga maisha owe unuge uomeho. Omeho ye kukenda oshana optics. Ili mwanjiro kuye okuya kove. Wave injo tuye kukara pamo kutha kumaivashi mega shito mirongo vita tuko mwede mbi kumbura nji. Kutha muhamuda tuyo muhuka. Gambo ndano yomapeta peto romeni na nero ministry onde katere ndumbi rombo yo wana shemo puo. Tuve ngurure ongendo yoye yomeho. Shimwe epo kurunduro makende uriri injo odo pereitha. Baruka kehi wina ete tunodorama wa makende uyo wakandino. Wambu mautre kuwa mudhondro dhana mbiyo mathere muvyu. Mwomu na mbi wa matare uveru kuomeho wa makende uyo wakandino. Ete wina tukamburu dhome itikalait adhehe ndo mundu kuhurike. Kwa njibithi na mwoto na pore mdatu ima wambu mwambari ondano. Wadho ima mbari o hambu mwambu mwambu oshana optics epa ngaro ye mwonjeveri royomeo. Hero ngungu tuwa kuramasha shiwepo shaka enda shoma yuva o mathu viro pochopis. O 10 kg dhoro hero viku kindi o back pro. Ruhu na dhondo wadhala mbiye 3 mwe na mirongo vitatu na ine na dho thendo mwurongo wa muvyu na muvyu. O 10 kg dhoro hindo golden pier maru kutho dhondo wadhala mbiye mirongo vi Ether limwe na mirongo vitatu na muvyu na dho thenda mwurongo muvyu na muvyu. O 10 kg dhoro shimbu wa chopis o dho dhu. Maru kutho dhondo wadhala mbiye 3 mwe. Nebirongo hambari na ine na uthendo murongo mwini na muvyo. O 10 kg dhoro herembu wa champion. Uno vendo wa thalami mbiye thire ime na mirongo vitatu na hambo mbari. Udo milito mathire hambo mbari. The old cold tomato sauce. Uno vendo wa thalami mbiye mirongo vitatu na mbari. Uno uthenda murongo mwini na muvyo. Udo hrama wa mathire hambo mbari. Mathire hambo mbari na mirongo vitano. Do CNB mayonnaise. Uno dhondo adhanambia. O mirongo vine na ambari. No dho thendo mirongo muvyu na muvyu. O 2 liter dho chopis cooking oil. Mae kotha. O dhondo adhanambia mirongo hambo umwe na muvyu. No dho thendo mirongo muvyu na muvyu. O dhomba pira dho karuo. Indho mirongo na hambo ndatu. O chopis 2 ply. Deno dhondo adhanambia ethere na muvyu. Na dho thenda o murongo muvyu na muvyu. O 4 kg hunguriva njo real good chicken. Ino vandu wadhala mbi ethere imwe na murongo muvyu na muvyu. Na dho thenda o murongo muvyu na muvyu. O 2 kg dho ushimbo udhodhu o marathon. Uno vandu wadhala mbi ya murongo vitatu na hambo ndatu. Na dho thenda o murongo muvyu na muvyu. O 2 kg yova shimba kete njo nino hand wash. Ino dhondo wadha nambia mirongo vine na hambo umwe. No thendo murongo muvyu na muvyu. O dhokrama mathirea ne. Dhondo wa yomahu njunga o lucky star. Ino dhondo wadha nambia mirongo vitatu na ine. No thendo murongo muvyu na muvyu. 3 kg dhomako rondinga o polana elbow. Mae kutho dhondo wadha nambia mirongo vitatu hambo mbari na ine. Ndo thendo mrongo muvyu na muvyu. O 2 liter dho coca cola. Inondo ambio mrongo idhari na imwe. Ndo thendo mrongo muvyu na muvyu. Na vya rovingi. Ovono bo kutuga rura. Nuge mbigo kusha. O wambui. Urikure o maoga etano uriri. Kuma kumagashi mashito mrongo idhari na etano. Kumwede mbigo mbora njigashi mashito. Gashi maikashita. O mrongo idhari na muvyu. Kumwede mbui kumbura nji. Ui nuge mbigo kusho omba kerehi. Onganda yonyama no vinua, viri kamua kove otira kako. Ove uriyo shoru kove pochopis no upwike. Yoro maisha kwa batu yevana mibi ya onjoro kayaka enda rukwa o, odo stora letu idho Kagen Water. Mare kara no dhoperitho bombwado kehi okuba kuna inga kuma iba shima ikashita ane kumwede mbithura mare bako mbura nji. Ove shuwa rando makende yevati. Uondero yoye. Mbomu nuri moshari. Omevanga okage nuota yoko rondova. Nuwanga morutu. Romundu.
nuina yeru wabirithe vya morutu romuntu. Nukuritha wa mishithe morutu ina. Ove ombo, haka hano uambu yuriko. Uambu yuriko okudha kuna ingashi meka shitayane kwa mwede mbo usha hambo mbati. Runduro omevangunwa na inu uhupo mwenyomuwa no mweruke. Nambano shita na inu, tuvarua postura yetu inda ora motu wada mora ino paka. Mwesho mwife. Ono mara yongode uri yo hambo ndatu ondano, ombari yo imo ndatu mbari, ombari yo ndatu no hambo umwe. Mepako motu wada pori yo ndatu mwa ndatu mbari. Woyimwe woyine, o hambo umwe nove imwe mbari. Mwishwara ngumotu wala pori wa mdatu imo ndato mbari wa imo ndano muviu, wa ndano nuimu. Kakararo hili wa mdatu imo mbari, wa ambo mbari, wa muviu, wa ime wa ndatu mbari, no mbari, moshivanda. Mwishwara wala pori wa mdatu imo ndatu, wa mbari wa ndatu, wa muviu, wa ine, wa imwe no ine. Mwishwara ngumotu wala pono mora yetu, wa mdatu imo mbari mbari, wa imo hamo ndatu. Kwaine uhambo ndatu na uri mwishine ya utulipo SME Park. Pono mwara yuri uhambo ndatu uhambo umwe. Wai muhambo mbari. Wai mwe umu yuno uhambo umwe. Nduruwa mevangu nandino. Nuhupo umu yuno mweruke. Pweno Kagen Water.

Bari ndeseko tonombari mate nyamajithira meja wa mimi tri kwa dikwa jatherwa omupitise ongundarora wa dombu de mombero yo chondo yo domba ndeme bavero pejuitha ko makura yo domba ndeme yari he ngapenje kuja madrongo mbenje nonithiwa yo mbane no yo ukura kama yo ondu ichere mulona limwe mudo jamo mbali o iri mbali yo rubedo pastelana mo yo mwise yo yoro yungura urutaya ruhengari yange Kondolo mathere ambu umwe. Koma themba mithiro ojijitwa. Pahemi mithiri dharo ndongulipo uliri ohambu ndatu wa imwe. Ohambu umwe ndano ohambu umwe uliri ohambu ndatu wa imwe ohambu ndatu. Opuo unane otutavi nga uduve nao. Yadho komu piti theo dhombu de mithiri kwa dhikuwa jade rwa kishio presidenta juo ndo chodomba mbeme waverwa uduva nguwa hevita.

kurugana mbere dosa yabito mite ihamuta tonde yapiti mumbari ya matinya mekuni gene kia kuramuka rwede ketu inga konjol ka rwede nga ukaenda pana hashtag DJ Mixing marugan bominga ni matuhandika mo ka rwede ndino ndi orisha tano rwede vide konjo o mu hi hewa na ndino ndi ya ndino ndi mbi ene ukiketira onjolo ka uriri o mbuthe mu ima oketa komplete mu tamingo lepa tinda ke okakoroka mambu kucha mbuthe mu ndana kuchwa pwede mbi ya mwinda thengi utoro ranjo ndinga mbuthe mwashiri pinjiri po omurari wengithi na marango kutha mwaimwe nila ni mino kande no hampo mpali oimwe onela oimwe okande o hampo mpari mika kutela mwishita mbila shita na njolo kambo prango hindi na mipia o sha mwimbio vito atikete mwaka rwede kenunga sha atokisha ete mambari fwa mundaone na mwano o shindo shi wumu nishu wangu kwa wangu kushivitha mpati na mutama isho chukucha shitu ya mwishita mashimu na hisho njolo kashimu na wangu kieta o ature popedhu kusha mambu kaende mwimbo uye mwurwede mshi.

www.webtickets.com.na/NBCTV. Oka tikete kwa odhondu na keno odhondu la vana mibi ya yobirimwe. O utekete imbu waka ulili odhondu la matheretan. Odhonga nda peke peke madhe nene okulitwa pa mwena odhera nda ochiti hecho vando murongo. Kwa odhondu la vana mibi ya yobirimwe o murongo narimwe. Okie kukara mwongurova yonjoroka o nyena nyene. Nui na jime yeta obaenda o mapanga mwobiungura. O mapanga mwomatundu no muhoko pamwe. Odhonga dodo nene madhe nene okuna ongode kwa web tickets na mibi ya. Kwa murarimwe o ulilo habo ndato imwe o imwe. Ombaro habo mbari, ombaro habo mbari, ombari nondano. Po hindo mbude morungovi o emaila info@webticket.com.na. Ove unjira ko onjoroka yopondondo yoye, ongurova yomeri hagre kiro, no mathere karerwa omana chihorera, no mapatulu onongo, no matfiri filo omathenina, uova atagombade, buwe kakura menapona mipia, pondondo yoye. Lira oruparo luroto, rubaru nilo washiri. Injuwe kunyandera uwawa Namibia na wina obianje wa obikwatwa navyo. Lirorupa rekuru. Otuwewe tutulipo otu titi. Randoka teketekwe okuturungira mo web tickets Namibia. Uli kwambe kwete porwewe ndwi otidam mo ukoto wapako. Konguroba ya peke yomati rodhombade. Noma uba mbathuilo omanyena nyene nuonjoloka. Outekete wina muwada ponganda nji omeka safe mo ukoto wapako.

Mbali no miti ambu mwe upato nyo utame chikambi siyo chika thome isha tana njithembi mwethiri mbako nina ndi ya shati kei wakana uka wadhiri zaro zonjiro katu kietripo zonjiro katharoi okotamu njo ndenga pangu ishiri pinjiri po omurari wanjitho mbrang kuchemudu mbrang ya kuchapodhia kuhima mawe kutukarika nga tu kutuke nga tu hingia na washi nini tiende kwa ndangu yote kutukana ya njiri alina tushirithu wa moko mneje marambo yende nke ino kuunguro yende nge mayungura ni ya munda amaru kutoro yenda we kuhima mawe kutukupo mikandi mbili polo ya otho mpakero nikana yengi tukonji thengu kuri o kuhingana washi nini kusha tuka kavadhi moru vede ya ni ipino mundu wako ni mangu kura mbaku shaka kumeka meka iti thengu vino miti ndano ya mbumwe maito no o ndano nungu mbishi tukara kumbaku njietari na ndano shiata na shi hita ambano njuyo enji moka iti thamu ngapi mpratne wanji Aro tumtira ibo tamakujon, cie kwa kenar kwa muyeroi.

0: mirongo ibari obyoto ko kompo kwa kostini mondo na limpio murungo kwa masala kati ti open je bondi au jamu ndemu nika ari kama ari kama na ona shuru ko shuru ko shimu teori di ko hamane ke boboro tama ote mo samoi pi ko bendo indo bo kisira a di ro kama sana wina ndo kupima e video ko to ko tuane da kai shimu ndu ndiri mo pe ko ndo ndi ndeba ri tatu ri ko ndo ngade ko kisira ba ndi boka ko ata ne bo ndi ko shanu ndi da ndi mo di ka ko ko pa ka shimu ndi ndi
1: ko ye pa
0: ko ka ba ni

Ya, kune puri ndo malipulwa mo prasine mbasha ngunda mo prasine kwinjo ndinga pamango icha wali kwinji heri pwinyinji heri po. Nambano ngunda tulimbona othe mbiko kusha owina bihe mavi kaendo mahore mai kaenda. No puri ndo malipulwa nengo kusha hapo no mahia Afrika onga kapita lukuru o mahie ne. Alikano mahingu na ngumba kura uli inga kapita onga ratinga alu ngunda matu njire kwa vingi. Pothia paka piti hindi o Morocco, hindi South Africa, hindi o Ivory Coast. O mahinga kapita ongarati na imu prati ni ngumbi naoni ehi ndo Morocco, ehi ndo South Africa, ehi ndi Ivory Coast. O mahi ngumbi na kushunga kapita hanjinga arwe o shorubi za ishimaru indaruka endo shoma hori nguma etho kunyanda noho meka mbro kusha matu unjire kwa vingi ehi shina ndi o Ghana matu unjire kwa vingi o oshwandu meka mbro shamuru vizendu ine wambi no dhongo mbe ine hilari ndo hukuma tu njiro vingi meka mbrisha maritho kuli hindi wa Egypta matu njiro kwa vingi kuchano hurungu yunga hino inza vishivya kaenda na wama pia alitu urunga pari pepi ngumda ngumba akura uli ito honga atu urunga ni ongo mpratine hino kwa ngukupo ina alikusha kwa mbuka sharika muitha ni washere opo mbona mpratine mbasha o mahi mai mnika yu shiwa ya turunga lukuru shima tu ingire po katiko mahi onga iko mbuma mbio milongo vitatu na vali pomape to kusha kuindulisha vali ehindo nedalenda okudhamo ndati utukumbo mali kanyenda kuni hindo Morocco o Ivory Coast matunjo no kushangunda oyo maitho kunyanda kuna oni mundambo okujombyo na mu platine koyo matukaenda pamwe basha o mahi oyo ya utukukaenda na twa utukia kula kushane o inyama imunikavi o Mexico no haya kapita lukuru mundambo shashimbe kula ere USA ilikuna njo Bosnia and Herzegovina indo mali kanyanda okudha o mawa sheria baliko mwedhe mbwi o usha hambo mbali ehorindo shimali kanyanda o mali kanyanda mkatika imbu uthuku mbali dho uthuku na mundambo mpratini atungunda tu njuye no o mahishina nguwa nchintina ngono o mahino ho o nga turu nga lukuru mundamba matu njuko kushamaika munikavi mbasha o South Africa kuno Canada no Netherlands kuno Morocco ombyo mpratini ombyo mpratini hanje o mahoro mingi o maika enda mati enda tukupe o mawango shiano.

Ngituka ndi pamwe mu president nambano bapaturura ulirito mneyo kupaturura. Ngituka ndi pamwe tukulokohe umune we kumuno kusha hapa nunga ni rumwe monji peko kusha. Ehoreshina pakati ke hindo Senegal ni hindo Iraka. Monji po umune we kusha hapa numo muno kusha ngi rumwe mavi andavi kuindio ndi. Oh kunji po umune we kusha mo muno shimavi andavi kuindio ndi. Pothe othe mbi kusha shima tuingire neyo mkambure we hindo Senegal nguri mendi wa munu inumui hamo kuindio ndi mekambure kusha mavi utu na mori. Ndio ndi mavi utunomia ndengu imori kwa hiyo ngenda kusipana kii kwa kusipana njio oliherwe o Kenya ndamu ndambo hindi o Senegal atoho waroko kudikambuli na nao shomundu nuko kusipana njio oliherwe wanyenda kukutha kumkosisi na nji ombura nyuma yoli na ndano nganduku inai panyendo maholi o mirongo vitatu waruka nushimbele shimeno shavatiru ushachihite mundamu na mupratine okusha kuye muni oshomu nyandu mutizi shinini maku njuro vingi pondondo ye muno oshomu nyandu nga hino kwa yuma tukaenda pamwe basha ndondi omori nguma kambura po nguma utu muma thomo to po mwadho pale batu njiriko kusha kwe ndondi nga inulume mapea aungura nawa atanaura kusha muka enonga mburiro muye muni pothiaka mundu mutiti kako odhombura dhene shimatu ingiruno odhombura mirongo vitatu na ndatu wa kwatwa mambura njio yume na mathiri mbiyo na miro ngo mbiyo na ndatu ushumu nyende waka enda na kuindio ndi o makatike mbua nyendo wengi mesho usha kuindio ndi mautu moshimbesho kushumu nyende shina ngui mendi watu ole rumuiha mpuno muiha mwundambo na basa njitu kaende pa maulisho o kunji po mune weo pakatike hindo Senegal ni hindo Iraka kwa kusha mwamunu kusha rume nkahi nurume mai ungula na washini na hii tithu imbiro wengi kwa kusha mwimbire ya mbe vitatu mbi kilimune kumbanda wina po inde o shinashimwe nanu ho mbi mbire mbi hitithu wa muyo ya kariri mbire hambo umwe nao o ya wa hitithu mbire bitatu o kusho nao uri o mahole wae vali nguva nyanda vapanjala ya kapathi kime veri mundambu kapathi kime kiri mundambu ina o nao uri mupuratine basho numoroni la hambo umwe oimwe ombaru umwe oimwe ombali uine ondano hamo mbali po hamo ndatu tukaindi ukukuroko hatu hosho wandu bomu utali ranu nanduera kangika verara

0: fana ya Senegala okana kuma kene no kiyeto mbangu ke iyo banyande mbui nabo obanyande benji biro mara ogira za iraka hine ah hino kushipa
1: kono kuchizira mehe kasho
0: ah
1: basha kumosha kono kuchizira mehe
0: si no kuchizira mehe pupeta pi mara je ah e uva ndio ndio rini mari hepo kujariro oretu kire mengire ke iyo yo Africa mena kuja matu hepo do spano lengi da Africa nduma de no kienda ko round ajo 32 okuja jire ya means diondi o ongundiro kuja spana zeni kala ituru ngi kapite ko kono spana ndo dare murumeta o spana ndo ndo dare wa kuja pagu toro do spana hamo ndatu ndo ndo mbese ndeya burwe rusha tatu murume pina shima vika tare wana ya ili de ime njima ituru ngo kienda munda mwiri
1: okwe pachinene ewo ndo
0: haka kukuhe pachinene ndangi
1: Hey, dogi zengo mpresini ngumetu thupa mwimbo ngutuwa nukuu koroko hapa mwishika titi uriri ingo waka kandume ngumetu nukuta hapa mwakushi hapa no omi na mai munika vi mbasha shiro vengu mwangu kaenda punu marami onomoroni la hambo umwe oimwe ombaro umwe oimwe ombali oine ondano hama ombali poa hama ndatu odo minute no mati ndatu herura munda mbipo thuyo ndando ongo kusha unjipo umune we uriri rumwe konguruwa konuku kaka na imbo o karuwele hanje o shimbumba mashika endako

0: ahi ye na opo mo bula lehe. O ira ka na katibimba mutu ye ipura tena na wamu shimbere. Ye imura upeta pisi nina mo. Mo vino vingi bitu hena kutamunia mo. Mo prohana ma omanyandu.
1: Ako hepa.
0: Ma hehe ron disiplina. Shira kamburo shi nano make. Livia, Livia njali.
1: Kuhepa shinini?
0: Mwisa njo programa ya mwisa ni wikaye no mundu wikaye no mundu wikaye no mtengushina pulu konjife wikivira kama ikambulizi.
1: Kuhepa.
0: Kuzandishwe ikambula himba kia kia himba kia osere kade muru paro manyando hapo mitu zore renei ya nisa puho hepa tojinyo.
1: Kuhepa shinini mwona njivundu?
0: Oseba.
1: Wambio mwupreni mutaka mina mutura shinene gahino mkatika imbo wengi alishiro wengu mwangu kushu kusha haponu opona paka indire hindu wa fransoze ranyanda kune hindu ira kalitali hindu ira kano imbire mbe wita tukuliri hindi o iraka alinyanda kune hindu nuwe alipanjira ke hindu nuwe ke imbire mbe wine kushimwe oro lini na nuhora ranyanda po maholingo me kuyukuyu kienda irirongi lithambo ranyanda kune hindu Venezuela avepanjira ke hindo Venezuela ke himbere mbe bibali kuliri venyenda kune hindo Spain avenyenda kuno Spain hindo Spain aveurathana ne hindo Spain no shimbere ishimwe mehi ya no shibadambo no haveka nyenda kune hindo Andorra vetale hindo Andorra no shimbere ishimwe kuliri kujo nao omunali FM bembo
2: watokirwa
1: batokirwa mwana njo watokirwa
2: walwego manyando
1: iyo lwedero manyando puli
2: o France anji muisa ne matu ya rula ko France 98 ya matu ya mburu ko France 98 ya umwa nombo uli
1: ako hepa
2: wa Senegala si mahi Afrika mahi ungura na wanu o irana ndiyo ndito matu pitisire mokuti uli matu odo ngune kuchore lako uli uka karo kalea uli tu chore kodo ngune
1: mwa shora ne ilukuru ni mamuja Duli ngwina kiguko.
2: Mbisa kolo ndavi uli ni tunje tu.
1: Mamu pambulo, mamu jitavi? Ya. Mamu ya, mde mbondo. Pothemekiri pa. Mbisa
2: kolo ndavi koko, kolo ngune upo, tutu mkakara kende upo.
1: Pothemekiri nye maja mako alindo ndiri kwa kuma aliri nye kirirandi ndiri mba. Matu talere, hii uondo. Kwa ipashini ni mupratine. Ngoda tulimbo kwa ambi kutalire pondondo ye hindi o Senekala. Hindi o Senekala nyandire kune hindi o Norway. Mwadhumini tenzo alea ikapanjira ke hindi o Norway ke himbi nimi akari himbi wita tukubivali. Othe mbi kusha gunda perina abanyanda kune hindi roa fransose. Vepanjira ke hindi roa fransose ke himbi nimi akari himbi wita tukushimwe. Sorry. Komurungu wana vanyanda kune hindi o Saudi Arabia. Vipura thana nukueno shira shahidi thongombe ya pondondo maholi upanga. Nuno hopo vanyandire kune hindi o USA. Vepanjira ke hindi o USA ke himbi nimi wita tukubivali. Mnyani kumani wali nimi. Mbili hivari meholindo. Pothi yangu natulimbo na wanyanda kune hindi o Gambia. The Gambia. Po watari hindi o Gambia. Mwishima rapa yungu utu kuhingiri ya kukulengu. Na wajambisa kuthikama. No mbili mbili tatu kushimwe. Kakuja na po miya kurungu wazi imu uli lupono. Atupata. Upo uli. Bea mbu mwona nje.
3: Halo.
1: Halo upo uli. Ea, minuwa mbili na waa?
3: Ea, harikana bino kawuzi ukeo mwekumi ya kutulungi sila po.
1: Keno, shina na manyando?
3: Haa, mpapa njeri tukanaisi.
1: Oke, okay. Njeo toku ya?
3: Ea, mpapa, mpapa nasho kakawona. Keno wambura muhiu. Keno kaskipa ko peri. Oko maoko mazorondu, noka hemo kangara. Kwa mbandano mbu kora, onde mdorondu. Mokambusho kazorondu. Oke, oskoli po mateta. Na okivita po. Po oskole njingi ombe na ingiri menaepako. Mano okivita mapeta. Okivita po. Okula po murongo. Kati po inenga na katiti oskole. Nama gani kake. Nangu ikavari narako.
1: Narako nangu ikavari. Mwa shivara kathana pi?
3: Oka, kene shivaro shiere.
1: Mehe mune omundu toho ndungi uli maini ni kuingira kucha kaka mingu mbiri nangu ino na mbano ngeno peke ya utolwa nungu wapa ombo popa kaendai.

0: ene koshikando chitenga wa Africa inovira o murongo uri mbere kunjambata zvine nyinwina o vira vitatu vyatu ringe komatano kenge cha mirongo vitatu na evari ngunda o shira chimwe ne shaire izi cha Tunisia o cha matunjuke cha chi hapo mapya rumwe here ni mari ya murungu wetu mba o Senegal na Iraq mapya rumwe Senegal izi tuchina cha mungu na nji a sha taramba rumwe ika mungu mbiro zombo mapya rumwe Haiti movira mbio hambo ndatu obiseni na vya injo mpata thanene shondo mapeka enda na ngondo na chikutundu shwa bro hiyo vina mbima tu njile ko mundi no edoma hiya Afrika nga kapita kwa vito mingi vitatu na yawari pene hindi Morocco pene hindi bafana bafana na wina hindi odonge ya maadha Afrika odonjo udha Afrika hindi kote veo po wa Afrika sosho ama hiya tatu ngatu urungi nuna kushikando chitenga mikuru hungi hindi mbafana mbafana na wina hindi Afrika sa oku o mekuru ngira o kutukuturunga o kupita mundambo vimbumbo kenda ko matano kirware ko usha mapisho vyanda mundambo vimbumba nganda o ikanda vye mbio mbio ya ke makopi wo uye muno siri mongure maona ku mahi Afrika nwine hichina ndo Afrika sta e hinda eto nyande o mitanda mwenje baratanji wanyande wa vingi wapo vino ombure mingo vivari na ndatu mingo vivari mingo vivari na ine mingo vivari na imwe na mwe siri o mukuru tutunge MSI wa unangambura nyingi mwanyane mbo watiti oshamba ete kuimbo shira nuina kana abimu titi roho ni sima tuingire ni watu unungu kenda kubiru mingi utatuna yore kutawa shishi hapo okudhamo kenda kumunungu kaida make kamuni kaiko shira ho nuina shira shina shishi bafana bafana mumu usia o mungudu totu ingi huko brusa o mbe njaka hao mbure mingo hambo mbali na ine o mkota wendo belchuma shiri wa kaa nonga mbure nyingi mwanyande wa South Africa mwoko tonganda paisa na wanyane murongo na muvyu mapicho wanyane hamo mbali o mbada penje na hindi South Africa pwami nyana kuzalika zare poso wanyane ba murongo na muvyu wanyane mwoko to woli kanji ya South Africa njwa beto ipirimika puno wanyane hina mbo o pita sharuye nonji onoto uja wekula sana vitu wena wanyane murongo na muvyu mba ike kopilo ye anuino wanyane hamo tatu wadhiri kuchira shio mame loti sanda za ngundu wanyande wara hamo tatu wadhiri mchira shio lando para suja wanyande murongo na hampu umwe wadhiri movira yuari yuri ngundu wanyande baro murongo wadhiri movira mbiyaro shio movira mbiyaro mungu shia shiri waka nangamburo nyungi mwanyande bo wina wachite kukusha uchira shio chituru ngeni shio wandu wina mbautu ungundi mwinje para sanji kupanjara kehese kidi se indo Mexico no imbere yari kuri nuno kumuno karata userandu nuno kudamba beka urasa na kuno shira chosi chesi kiri republica asiwa diremba kayitupe upevata re o korea no ngombe ime kuri chiti kusha vende covid mne ngovita na yari obisena ni na maya kayo kuno hira re sekiri se indi o kanata kutaja sia po kudamba kena kumuno mapya rumwe e hindo mbafana mbafana alika ongrebi ngondo no chikutundu cho operatete
1: Kwebana operatini wetu mutaka mepe mutu operatini ya kari yongro wanene mehindo na mimbi ambashe mtikunwa kosmos angu wakashiru matu njia ure pakatike hindi yo Iraka ne hindi o Senekala yore ndi matu getre na mwenyokuru kwiko kura mambishi tewe muna wakashiru kura mambi emba uringa ino mbipule kowe shumundu nao nongo mbi na emba metuole tundi o Dr. Alex alimbo wandu kaputu ndiro mapitithiro shuwata na wawuliri muna wakashiru pui ngoma ule kumaya nyanda mundi nondi miyango kutari ya kuimbia vila vivali mbibi kupule populiro shimangamba uliri Ya miyango kupulepulio shimangamba ulirikusha nga hino okutara mwinjo ngrupa mutu lishuwa tako mahiya yabali ingi mungrupa enu umaulingu mayanda maulea hena bano mayuti yishimwe shuwa tale hindi o shuwa tala mwinjo ngrupa A ngrupa A mune hindo Franz wala kapita rukuri na openda hambumwe hindo nongwe openda hambumwe la kapita rukuru osenekala na injo Iraka umaya kaya nene kapena ndino penda na imwe imwe ayabali ya panjaro maulea yabali yeri mwishimbumba shoshisha Ujisha o ae. Uja ngayi nombane mwaka muna uja ngayi no hirimwe pula ndimwe ndata harapu katika inji o Senegal na inji o Iraka. Ngayi no maweka hupa kusha. Mapeka hepo o mahinga ungula na mba pulu wethe ndurisha tatu ukirika mba kuingo mirongo yetatu na hivari.
0: Ushinga piri.
1: Mm-hmm.
0: O vimbumbo mungo na vivari.
1: Mm-hmm.
0: Uja mwishimbumba che mamu yo vire vivari. Usha po nukiari te kusha hindi onowi ne hindi o rova fransose vya turunga rukuru.
1: Mm-hmm.
0: Ani uchoko oyo yari kutuna uchachia po shima shende po yoro tengo ri ne shima shia po ri shavaro shine anu ina peno vira po muimbe bimbumba mbi omurongo na vivari ucho vira mbi ende na wapo tuweti otusha tatu abi turunga bikirika mbako vira mbi uja mumu sha pehindo ira kana ndi ro Senegal mapya rumwe shiwa kano no makumbiro mawa averi yoma hama ninga ndu nguma ihitire munda mape muzu kucho okuita mu machoice china mu university okuita cha vende kubirimengo vitatu na vivari kucha munusha

0: Mulari wenjuithiro mbaranga na ruhi mikro ya chevro mulari wenjuithiro mbaranga kwa ruwe ketuka peke kwa manyando kwa tukietre kopi ruwe kopi na makuru onge kopi tibari tari wandiki ya kumbundo dhumbura o dhumbura ina dhehe na baronga inongunda tu ya kaya ndako mungu muna kajururu hindi ndire hindi ushikorone wa njindi na ngatu dhumbuko mayawali no mirongo yawali nambali haulethini na shiwa katara hindo Franza kumuru kura thana no imbiro shiwa roja vita tukuita tumudambu uyacha apoka ino shimo tramo kuungula kwe na ishi watarambu mauti romu imbio imbumbane mapia alitare kopi ruwe rukwa wa shikandu ishi ya wali shuko ngola nepo iko pia liko arusha chimotare ngarauti ne endo ajidina
1: ya ngundo ruguru muitane ngondo ngundo ruguru kuhungiria ko kushashi mapero meiri ndu maritara apo thaye endo ajidina momnusha sibe ya mokoto wakata lombure nenda dako wina weka tare ko pindo herera tenga bapanjara ke ndu sati rapo ne sibere shimakuri o ye una ngathe chira cha jedina chi mota ka chi cha ruka no mbenje hiri ko kombete meko pindo ama pero mashiri rido chi su pia chi ya ruka konga nda muinjo barza no pothia ma hore bare chita nuka asi ko biro mono nambu mashi ko mundambu o vira ha mundatu ko ta fen la bi ko ko semi kana chi katara o mbata tane nyu o ya mongu ja a wina muinjo barza no vita no kana o chimo de burka ka tino hi sina ndo spain na moko to hi ndo south africa yo rera tenga ba nino kupanyira pa zaveta ka kanda veka tara o mbata sane njo kusha amatu njo kusha o shashira shwa je dina shimashi nyinga nyinga nawa shichi no mnyingo ile ne mesi ne ma hore bari o waitu to imbere vita no muinje o shira seho amatu njo kusha mapya rumwe o shira shaje dina je shikandira kokure o thia mongu cho bila mbiyo ha kaine kumuno ha kabira a wi upupe ta pinga ino mwe shiwa ha kaine kuno bira mapya rumwe a peka matano kiro peke ni shimo ta mnyingo ile ne mesi waitu to imbere vita no muinje Nuna, Ehore, Ethan, Rovimbumba, Mavia can equine Hindio Jotana, Indo Jotana, Mahi, Anga, she can retanga me copy away. Oja, Momunja, Ehore Shain, don't know, Munenguilan and Messi, Mapiromaca, Hitisoimber and Diuari, Munjo, Minde Horeno, Mibisha, Oshira, Oshi and Damunja Brasil, Mapirome, Acapapit is a winning brave, we are Ruka Munja Brasil, but there, Matu and Junior Brasil, Maita Noga Siapo. Mapiaru mwishira shi wajirina shikande rapi apothea mungu shi vile vingi hapo peke peke o mandoma nene mavi ungura na washi nino kujithira kina shimu na kehindi rambrasa la wina rae nukungura na waratu urunga rino dopende hamu mbari mwishu shi mba shao o mbura nime shi shimate kungure ya sana kudhami yurimine mathiri mwishu mga mbratu na mbari ngapu yembe hindi o brasa la mungu shi aritu urunga poru yadu rutenga mwishu shi mba nwina rashi tina wakienda kwa vile mwine kujitatu na yuara yuthirina vi mbi matu njusha mapiaru mwe ka nderapi mu jambra se potia o chashi wata mingo kara o kaira kwa jetina no momunusha averi momungo mu amaperu mu ekolio mingo itatu na yari ave ka ka na kuna hindi ro ka povete shondo wina ayore ra sinya ve no kungura na wa momunusha shiri ve muri momungo mu kujita sha ave ndenga ko biro mu na hambu mu o vitene ve mbara sana nji a gondo
0: kwe bana eno na biye kwe sana matu ingire Lion Messi washito zomburu mirongo vine imbi heri potion branda shi dena ve kulio mirongo vine
1: Lautoro, uri kihero kwa murungu, pote kama mwenye kujiti za upeta pinuna, mbura kujiza kaenda, wina mwenye kujiti Alvarez, angwari mshira chumensa city, wina umu wanyenda wa itize, neishi matu ingire, uri muna mbu atletiko, demate ta molika ya wafra, molika nja ya Spaina, umu wa itiza, wina weria, ritha mieko pindi wa mawe, weri mwenye weri nambari, apashite kujamae, ndi kuchira chumensa city, isha kada mbu wina, umu wanyende mekuru hungi, ngwaro kutaro makopi ya he o manene nene watare kopi loye wataro shimbias lika wataro lika wa ingiriza mungu sa yumo mwenye ndengo wataro makopi ya he nungina ngunda ero mutiti mapioro me o mwenye nge urele mesi shai ni mwenye nge alvareza nino kuita mwambadenjo athetike ya shiriko usha o shirashi waji dina siende siende kwa murungu o kwa dhamba kenda kutawu ya siyapo mwoto mpata sanado ya shima dhe ya mapioro me asieke kungura yumu na angondo
0: kweba no ulina mburu mirongo vitatu na muyu the Lion Messi na hindi nado ngai inogramu po tu fwa ni chito mba tu rongire po tu yete rena mnyukuri kwa mnaka shuru
1: ok pasi nene
2: epangarwe ili mweuliri kusha urimokuti muritha kusha ulipombero mungula ovyungula vepewa pajuva kusha muri hongo kusha ulime

0: onjo komba de uliri. Ala minutenga inoka thomi nutene thomi ya mwerendo kia komandi no senegala ipango mbo isha tano senegala kaenda. Imbawe jimbera shire shapite mutone ywa mashanga shithi kwe shive tokuza kodo pale the indi. O iraka iraka iri uliro wandu wehenga bedhu wehu wapuri kotukondwa tokozo mpanda. Wandu nga bedhu wehemba ndina mikoko wandu nga bedhu wekomanga waka oronga nge hawa zero murongo. Wandu nga bedhu wekomeo mawange iri wangu wanga pupo virongo. Wandu nga bedhu wekepuki roko shembindo wandu nga bedhu iraka iri uliro senikala ino vimbere vitano. Oma ungulilo mawaa senikala maike iri kwamba koma himi rongo vitatu na evali. Mama hingangi ya purwede orusha tatu hambo ndatu nga ungula na waa. Nojimotava ungula na wa muna waka shiruru senikala ima tuingilenei muma ingo hamu ndatu nguma hepa poro urusha tatu poro urusha ngapi
1: sima tuingileni ili poro urusha tano eh hii ndiri poro mehemo yuida mbini wapena ndatu eh hii ndiri kombanda mbana ni buzo vila mbili kombanda ayu ya vii hembe vine yuna wapena ini no kombanda ya na mungu ya shiri ili poro urusha hama tu njuma horengo masene na shi hapo oimbuma mbiare mavi ungula viku charume hapero mavi ke kupengo senikala poro me amaika mwila imbi hamudatu obiwapo tumaye ndepo tuwezo wapo sia ocho imbere mbio hitiza mwana mbua taramika mbere mtu indo senekala ra twa murwe ro mobile mingo vita tuna ibari obiseni na vyenje para zimenzi
0: amnyande ngwe Jacob saka tuka mkoa kenga senekala kaenda pozio shimbere shilo nyenda ko twira ira ko kubere amoto no hiwa masho shimbere shinga shapiti nga shidiko kudha ko lo pale de indio ira kamnyande ngwe injectiona Mango kumnyandengwi diaye mnyandengwi Jackson amprat nanje mutaka meno mureisha mwana mwana imao kano dongo njero inakushiwa ngaro muno mukutiri thorutu indo ira kamundu atate oira yeshima etwa pekende matako shuru kushambisa na ngambiri ya wikwae vanja ruvara ve indo senekala veri mombe pombwa memuno unashe utito kana choka kadha na nokadha ndupo mulungu anje mayo metameta uri ve indo senekala anjoro ka kombando njoro ka senekala kana kamukova kenga senekala kaenda indo senekala rakaenda mo minuto 30 na ipango mbo jambo mwe sandio mane ma kunyando kambero kawa Aminyande wa ira koperi wa sharembo senekala kaenda ipa hango mbe Senekala ipa hango mbo isha mbo mwadho ngombe nda nukuri Ili mtono yama shimbere kashika enda shinyandwe Senekala mkatiko rupare maya haku nyando shimbere shuwa shumundu kumundu Aveto shimbere shila mnyande ngwi Jacob Saka mbere kaya kemuno unumoresha mlongo na ine maku nyando shimbere shuwa Ipaka pakira shima wako mamu wako tuwa kwa mnyande ngwi Ndiyaye nguwa unoko itito shimbere unumoresha mlongo na tatu mnyande ngwi Ndiyaye nguwa kamuko wake mnyande ngwi ndiyaye opade Senekala nyando shimbere shuwa shumundu kumundu njipao kambula mundu watatarikana Ashimbera chiwa shire cha umbwa pothia jaro shire ira kopiri mairi anene ira kama iri anene senikala kana kamko wakenga kaenda senikala kaenda senikala kaenda pothia ira kokiri kero kongo tema isha kako vandu atatalika ne twa ko kule ko ira kaka na muitizo imbera vingi senikala ipango mbo isha mbo mira kama iri anene kero kongo tro senikala kaenda nane ngindia mukamburaza na watono makamuriro mawa manyandero mawa Mukamburi ngwe asana warizo makamburi ya mawira kakaenda. Oira kakaenda mnyande ngwindoski. Oira kakaenda ipa hongo mbe. Oira kakaenda pothia. Oseni kalopiri kairo kongo tu mnyande ngwi. Diate peri wajaira kamukoma ke. Wadhoza sekonde uliri. Wadhoza sekonde urendeki yako maandero. Wadhoza sekonde mingapo mirongo vitato. Dho sekonde mirongo yari na hambo. Mwadho sekonde uliro shibiro shire. Pothia kasharu muhunga shapiti. Wadhoza sekonde vantiti uliri. Manyandero maoma vetero maoku lako mnyande ngwi ndiyai shimbira shano kwe tamba. Pothio mkambure ngwi hasana waja majo watatalika ne tuwa thuko kule kwa iraka. Tuwa onjo lonjiro vande mkutri thoru tuwa iraka kena karara mungro vandi nondi. Mata kwa shiurunga mwa minute. Kwa thuwa sekonde pothio mtona hiva mache orendre ya komandero. Indo senikal ratare indi o iraka na thongo mbeza shibaro shanda no kuliri. Senikal 5 irak 0. Mwaji waka chiruru njongu na mundu watate ore ya komandero. Senikala shiti na iti zembero shiwero shavitano ira kairi uriri. Njonguno, utupe ushe munde hore wari munuvi.
1: Ya chinga peri muna angondo, shiri rade hore wapo katiko mahi ae waringa. Hindu Senikala rae hepo kutana ure hore ndi. Nui no shira shiti ya iti zembero vitano. Rata ara odo penda natu watu hamonja tu. Shira isha uture na kuno shira chwa franzose. Mwe hore rae tenga mwadu minita na ntengo minyongo vine na ntano shiri. Kanya ndiro chimbere chwa kuni hindi rwa France po thoro kondo chavari ujira cha France sa sikata na kwa manya ndiro ngana sikata na chimbere vita tukushimwe hore chavari havio mbumo mya wina vepanjira kindo no we no chimbere vita tukuyari po thamu ndi abata noko mwingo wale weke kutara hindi o ira kana chimbere vitano kuri ni mamutambo vile mbili puto tu ambi hamu tatu peripo ya usha tano matu njia shia puma wala masini yango uvi mbambi hore maya kwa handapi usha mapirume abeka mwavi rambi kusha viende kwa mbili mbili tatu na yuari uvi seni na vya inji mpata sana yonji posia vili mungu ngomu wa peripo ya usha tatu hindi ya fransose raka hindi po utenga na upenda muju hariri kamba kuna hindi wa Mexico vila vivari mbili yongu lopele sende zere mahore tatu vatarele vya iko vili mbili tatu na yuari ope hindi onogi posia matu njucha hindi yosenekala mapirume harimuno mui wakienda kwa vila imbe vitatu imbe maipipite mojula mbi hamu tatu mojumbumba omurongo na vivari ya mbima yu njomba hindi yosenekalondo siziporu ile orusha tano oshile hitenga mojula mbi na wapenda ndatu hamunu ya shiri shiri mumu ngomu wa huku njaku cha vila mbino mahole yavari chine hindi okrocha hindi okote o Cabo Verde o Belgium o DRC Congo mavi ungura vi kwa kusha o mahole o ingo nguwa soano o kusha mwai patasana hindi oruvierendo muna angoto nishukutundu cha operateni
0: kwe pana operate nanyo mutakame hore pakati ke hindi onowe no Fransa winari ya komandero o Fransa mundi nondi ya tare hindi onowe no thongo mbe shibaro shaine kuimwe o Fransa shimotara mai wango kungura na wafrayo mayuari na mirongo yuari na mbali moko tuwa kataa ya kapanya la keole theni na ke hindi wa njendina no jimotara mundi nondi ya tare hindi onowe no thongo mbe ine kuimwe e ole ndima lithu komandero parintwe kete na mwenye korukiko Senekala ya tare hindi wa ira kano thongo mbe shibaro shanda no kuuliri opombo okuja mbitwe kutunine mongoroba andi nondi omjo okuthakwa mika wethem Burgangondo ambaka enda puno mukwe tu cosmos sangwa ka shiruru opo matubizikira atushe mapratne muradyo nji thirombaranga ngairiro mawa ngurova yoye ngairiro ngurova mbwa pakwe papo amina unaka shiruru try

Mwamingur kwa ambiku miniki eneki ya kura mo karuvethe ketu inga kutuyoro kapamwe mwodheri nda Mwurubethe ni mwaka na muna mixtage nyorome ndemithi mjimu karapamwe enumbi kitu odhompo thiro Atuka itha munda tia rua munda, tuka itha munda tia rua munda, nondando imuri Oyo kuhonga omuprate mutakame omimbi, oyo kunyanda omimbi, wina mbili kondero yo muprate ne Osha mwimbi mbidhumbi osheshima bihandika mwye nao Jino ndi matu utirepsi, tutuwa kainamba po karuvethe ketu nga, jino ndi matu utirepsi. Yeah.

0: Moraha kisa uripuna DJ Mixti pomuradi wanje vitirambarang.
1: Pomuradi ne ku DJ Mixti.
2: Omari kishikuwa gwa kerere ndi hati ya matimba.
3: Pomuradi ne ku Mixti ne moraha wanje vitirambarang.
4: Oshara na kaningwa pomuradi ne ku DJ Mixti.
5: Ova manuka kuza muketi country. Pomuradi ne ku moraha wanje vitirambarang.
6: Wami juli mwangi.
7: Wami vene nye. Mwaka ni kiti chimi.

0: Yara hagisa uripuna DJ Mixti pomuradi wanje bisirambarang.
1: Pomuradi ne ku DJ Mixti.
2: Omari kishikuwa gwa kirendi hati ya matimba. Pomuradi ne ku Mixti ni murai wanje bisirambarang. Oshara na kaningwa pomuradi ne ku DJ Mixti.
3: Ova manuka kuza muketi country. Pomuradi ne ku murai wanje bisirambarang.
4: Wami juli mwangi.
5: Wami vene ni mwaka ni kiti chime kiti.